That's the faith that which was once delivered unto the saints. May gabi, may pagpaminaw ninyo, may higala kay Igsunan nga nagpaminaw, nagsunod sa itong programa. Welcome to our program, What the Bible Says. This is Brother Jairo. One and a half hour of doctrinal discussion, Bible school and Bible class on air and online. May gabi, may pagpaminaw niyo lang tanan, labi na kamo mga nakatunin dahil sa mga radio by tuning in 106.9 FM, dahil sa The Anchor Radio. Greetings as always, labi na sa mga listeners sa Lagyo nga rapit, Habog nga rapit ato, naabtan sa pagsibiya sa kahanginan. Naon ginato na sila pagtimaya. Una sa tanan, dili sa Visayas area, all the way diha sa western side. Negros, apili sining ninyo lang tanan, labi na agyan sa mga Habog nga rapit diha sa Canlaon, at yung mga regular nagpaminaw diha, apili sining ninyo lang tanan. And to some other area nga naabda na to sa Negros, bisan pa man diha southern side, that's Dumaguete City, loud and clear ta sa 106.9. Maing gabi, may pagpaminaw ninyo lang tanan.

nakalusot as itong pagsibya sa kahanginan di sa Negros. That's because the whole part of Southern Cebu Province, areas that are facing here sa Bohol, loud and clear tara sa 169. And even sa mga bukid nga bahin niya di sa Cebu City, abot na rin napita. Nya South Senada na siya sa itong mga naabtan diya sa Talisay, Karkar, Naga, San Fernando, natay mga nagpamina da always, naghatag feedback sila pagpaminaw. Argao, Galway. Nya mga at mga dapit da sa house logo sila lagi at happy listening natay mga listeners diya to far south diya sa Santander, may gabi nyo dang tanan. Northern sa siya Mindanao, Misamis o Bukidnon area, abot sa tara mga napita. Ngayong gabi, Eastern sa Visayas sa Manlite, and to our neighboring islands, Camiguin, Siquijor, balik sa Kugpamilakan, mayong gabi may pagpaminaw niya ng tanan. Because then again, we are broadcasting here live in the island of Panglao in the municipality of Dawis. And of course, mga listeners na to address, itong hinagugmang probinsya sa Bohol, lagi gihapon na itong unahon. Mga listeners na to sa naabdan sa Pilar, Sir Blunes, Carmen Danao, Sagbayan, Sindrong Kalungsuran na ito sa pagsibya sa kahanginan, may gabi, may pagpaminaw, ninyilang tanan. Labinigid Southern Side Municipalities, loud and clear. And especially sa mga nagpaminaw na siyudad sa Tagbilaran, mga sa mga distrito o barangay ng paminaw, may gabi, may pagpaminaw, ninyilang tanan. And to all other mga neighboring towns sa Tagbilaran City, happy listening. And sa mga listeners na to address, na mga silingan ng paminaw, naman talagang CBL Live sa compound sa Bible Baptist Church Zone 1, Tutulan, Dawis. Mga surrounding areas dito sa Porcuno, Tutulan, may pagpaminaw. Mga silingan na itong barangay dito sa Dawis, diha sa poblasyon. Dahil sa mga kabak, Mariviles, Ninago, Dao, Dawis, Biking, Ugatarman, dito nga sa Zungkulan, Tabalong, Bingag. And some of mga areas diya sa lungsod sa Panglao nga nagpaminaw. O para ninyo kung mga nandaya sa mga radyo nakatunin dito sa 106.9 FM dito sa The Anchor Radio, your best choice of sound Christian music. Welcome to our program, What the

October 6, 2026, Tuesday. Alright, so happy listening niyo sa nandiyan sa itong website ha, yung pagpaminaw niyo dahan tanan. And sa itong mga social media accounts, lumayan na dito sa Facebook pages, our official Facebook page dito sa 106.9, that's Anchor Radio 106.9 FM. Okay, hit the like button or follow button para updated ka sa mga tag-programs dito nga na ay Facebook Live. And encouraging everybody as well to please like our Facebook page, there is a Bible Baptist Church, Zone 1 Tutulan Dawis, that's Bible Baptist Bohol, kana siya nga Facebook page. Okay, follow sa gyapon na siya. Natanang gyapon ang butang diha, matag live services diri, gika na siya. Unang adlaw sa simana, buntag hanto na siya sa ngabi ng mga services. And then, midweek service, Wednesdays, alasay-sapon na siya magsugod. And every last Friday of the month, that's our general Friday prayer meeting, there is a Bible Baptist Church. So that's our schedule here all throughout the week. And, some of mga updates. And, I think most of mga updates yun sa mga ministries na gipang tugot sa Ginoo under this church, na natanan diha gipang butang. Alright? So, nata deha as always. And of course, encouraging everybody to please like our Facebook page. Lain sa na siya nga page diha sa Facebook and some other nga mga social media platforms nga makita ninyo na kanang On Point Media. Alright, that's specifically designed to preach the gospel in social media platforms. So, nata diha. May mga postings sa diha. Okay, and then share every time nga na ay post diha. Alright, so follow that those mga pages. Alright. And if you want to text us, there is Anchor 169. This is our official text line. Save these numbers, 0929-571-3692. That's 0929-571-3692. Okay? Send us your message, feedback, greetings. Asa mo na paminaw? Okay, ito nang basahon diri. Okay? Especially diri sa itong program. So, What the Bible Says kay nag-entertain tag mga live questions. If you have something to clarify sa itong discussion, live discussion, o send na kaya ito nakatag. Higayon sa itong mag-hisgot diri ito ang probe. Rama. Okay? And then, greetings, yes, mugrantag, greetings ang song request, mugrantag mga song request as well to i-send lang sana ninyo anak nga text line or i-comment dyan sa itong comment box section sa itong Facebook Live kaya ato anay pang pilitanan right after our program. Okay? So, mabuta lang na siya. Good, godly sound Christian music. And then, greetings, mention kin sa inyong mga kakaubanan dyan. So, manong paminaw, okay, itong i-greet diri on air and on line. Alright, so once again, maayong gabi, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw ninyo tananda, mga higala kay Iksunan nga nagpaminaw ng sunod ang tanaw sa itong programa. As we continue our series of studies, na natakaroon sa paghisgot, mahitungod sa kabubuton sa Ginoo, kay namanta sa ito nga subject, mahitungod tanan sa Ginoo, or on this doctrine of God nga subject, or theology ni siya, technical terms. Okay? And sa itong paghisgot, we're currently discussing na taan yung naghisgot karon, mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Alright? Nasugda na ito ni Datuas the other week pa. Nga ito na ipadayon karon sa mga sunod ng gabi nga nata this ang program tugod sa Ginoo. Okay? So, sa mga naisgutan na ito gabi, di nakaitamuhan mo babagyo na itong taman ha. Anyway, sa mga tanan nagpaminaw, kamo mga nanay sa mga radyo, naka-tune in sa 169, nasa website, nagpaminaw sa baptistbohol.org or mga nagtanaw sa itong Facebook Live. Hoping, every time nga natadres itong program, naminaw sa mo dyan, nagtanaw, ready to always as we study. So, have your King James Bible with you, notes, bullpen, as we study together, dig deeper diha sa pulong sa Ginoo. Labi na karon nga again we are acquainting ourselves

sa Diyos nga nagmugna aning tanan, ang sinugdanan sa tanan. Okay? Kay mama na igingon ni Job, let's acquaint ourselves. Kay God doesn't have to learn, or God doesn't have to know sa mga katauhan. Kay kahibalo naman na siya daan, kahibalo naman ang Ginoo daan. Okay, naa naman niya daan tanan knowledge. So God doesn't have to know because He knows already. But kita ang tao, as finite being, limited, we have to acquaint ourselves kinsa o unsa ang Diyos nga nagmugna ang tanan na sa Biblia. Diyos nga gisimba ni Abraham, Isaak ug ni Jacob. So man ni ato ang ginakat-on karon. Ya, nagisgota. Again, mahitungod sa kabubuton sa Ginoo. Hoping again andam ta ha. Tagkaron ko niya notes ballpen, katuntaan nila kita. All right. So sa paghisgot nato, mahitungod sa kabubuton sa Ginoo, naghisgot ani was last night nga tanang nay intelligent nga being na gini kabubuton. Okay, even angels, kitang tao, or even animals, all right, as long as intelligent being lang, okay, nay hunahuna ba naay kabubuton. Okay, samot na ang Ginoo nga may nagmugna sa tanan, may sinugdanan sa tanan, may designer sa tanan. Okay, so mo na tisgutan na, and then we've had our introduction niya ni hatag sa tag distinction. We've given distinctions sa kabubuton sa Ginoo, kay lagi na yung mga pipila ka mga so-called theologians nga naghatag og pirting daghana nga distinction sa kabubuton sa Ginoo, bahin na nila taman. Of course, uban na mga false or mga useless ba, pero nagi klase nga distinction nga kinahanglan nato nga makatunan nga diha ta approve or makatabang na nato in rightly dividing the word of truth. Okay, nga mahimo tang maka